labang so ja mek ang denga long adun thualun arjui klonang mirmili rompi pila pen phrasing ti so tum kelun alun alam the ranam akengri pulabang so alun arjui klonang.

0: lopon apor nang litum kang du kotom malu na jai mek ang deng along ason son alun arjulong tanglo lake akashwani difu nang litum jai mek arjulong bom lake fm ben along mega hertz pharu sira tok bora sur kep lapen race ep lapen an parta news on ear pulabang so e balong pen sitami nang litum akashwani difu jai mek arjulong ikji non sedio por por phai program minute thong kebra pho chok tanglo adun thu nililam the pulabang so jai mek ang deng along rohila rong phar pike than lam jiru arjuik lona
1: kardom nilimen rohila rong phar pi nilikidu san kurang long nilikulat chukhuli pon sinon bipon bomlo lasini ebang sa kula long ke do la ke sabun jang thu sang biskur la ka do ko bise chu bipon lo la sini likang pupon ke ningkan surhini ra in ko re sia ningkan men si nili la bang sa kula khuli pon lo la se la bang sa akula pe na jok nili pinang an ale long pon lo la si la bang sa kula ki bi pe na jok e hem hem pu bang wi hosta me aru hi maru hi ke wang ka do ka vi la hai e kiru ke thai nang ja son samini ri dak pen long pon lo la pen son ak taxi pin su a bang vi phi sta me e lang ka chon nam lang an nam pon non smart vision na phi pon non kichu ki ju na phan bo sta me dak pen si nili pin nang an ke chirap don long lo la pen dukana munir bang ve hot bo sta me nili therang ha hui sta me chu thak pon bom la pen osumar phan sta me la dak tui son ta pu si chu than pon bom lo la son se ni li klem pon bom lo la pen la son ak thak si dukana mar ke ka vilu li puta ne en nam bom nang ko ka pu si ni li ar ni wang se ta me la bang su mo phi phan pu ni kar bi tung ke pu ke theng ko ka pu si ki pu da la se la su se ta me ar ni wang pharo si si ni li chu tha pon pen si la bang so tang ka pen si ni li he mor mu se me chi ri don long lo

Laki, Akashwani Difu. Non het nang litum, karbilun barim bajay mek ang deng along. Bong plang, alun arju long tanglo. Labang suajay mek ang deng along adun tu alun arju iklo nang.

0: Puserano.
1: lopon a por nang litum kar bilun barim ba chai mek ang ding along ason son alun ar julong tang lo lake akashwani difu non stadio a por por phai troxi chok da pol asin non malam so phi pen lo te delhi pen ka pa chita hindi la pen bir tar ju iglong pol a pen por phai troxi ra minute pho chok lo te english alam pen bir ta ar julong ikpo

0: dead body leva nai bakri tang bar pomla ni li hemnang pale nai positame hala dak first ke police tum pen chingi thani lapen ke hala dak choklim information pineng ji lapen ke choklim information pipe plotang tela tum dead body bangke climb longle pasi la proper information pidat pana phi hala dak pen nang passport lapen ke hala dak pen direct nilphan hospital stamina nang toipo dak postmortem kori ji phan lami tum department sorry nang don po lapen ke dak kada we signature chukuri de nang po la formalities tang ela tang te angke dead body hana warang kori po nang li hem dong ponji ma mate la dak tong ka kam petang ji ma ngarju cross de tum bang ke kedam tang pinangan along bang ke dak non ki kibom cm dr toliram rong hang sitame alang le aning ke me pen nang chirap dun pek la lapson capital incident ke phua hon bang ke alang li sitame dead body ke che wan phan alang li hin men sitame nang chirap dun bom la si alang li tum council pen nang sinang chirap dun mang chirap dun tang an ke ni li dead body tame hem nang pali long la ta jung jung ga ki adat ka we pen si hong chong da dam lo te ma jo bo si ke che wan an e tum bang ke adak ma si me an pidang nang kok ti ti la
1: Mipik lo khe nang li jeklem asaya bangke nang li pan churu re un e. Tang te khe nang li penang an ke la ki thi ke

0: Japan. La ngi hin men si tamé nang cerap don bom la. La si alang li tum council pa yang si nang cerap don nang cerap don tang an keni li adat budi tamé hem nang pali long la. Ta jung jung ga ki adat ka wepen si hong chong da dam lo tema jo. Bo si ke che wanan e tu mangke adak ma si mi an pidang nang kok titi la.
1: Mi pik lo ke nang li che klem asai bangke nang li pan churu re un e. Tang te kai nang li penang an ke la ki thi ke jang along ka cerap don. Ke nang li penang an than bachini pon lo. La si nang li la ki thi ke jang hotong cerap don chot ma mate kapreka kisung hotame angtan ke dokar bitum long nang le cerap dun la
0: nili la ki thi ke jang hodet la pukali lobson si chu daktifu inodo so ata kom heklang school dun bomlang class 6 ansi dol la also ningkan ata ban ningkan krepli aso so la solam difu lam ju lo ku pipine masi la so so school pen bang bom un hotmat komane kichiaso la dakpen ku pitang pamang hu helo ne la dakpen pondelo ha bangalore smvt station along an pondelo ko chojoda mi pan ama si hal dak non hotke digital india pu selo potadi station ke tiki thelong ke camera si hom krai la pen ke ala dak la trailong pen sun tang lop lo tang te ada command center operator buji hala dak si ka do we la langdon pol ko ma hemo so ma ko son ma ka do we ada pen si direction people ada pen si command pidan pa ma si la so so pan arta heklang ngen nor iso so po bang chini dalaya chiram tang la ke chiklani an thoma prang ma si hala so ho la so so phan adak local rpf polo la railway police force alang le tum ne dun chekla ma si hindi la ma dekte da assam and part ang lo blong te tum assam salam da ni intimong da ni long le
1: kala
0: apo si hala so so phan arjulo nang na pelo wang ta cha ti thak the dalo ka pre ka pre kalam hala tum alam ben da in kilo thek te dalo ma si aso so phan ne dun chek ma si cwc andar thalam kokla child welfare committee ma si hala so child welfare committee to mabang a hem phonang call ma si nang tumo so la dak sidu pala mang beta nang pila ma si nili phan bang dak appearance to mabang hala punu lo la sin beta nang pale ni hem si do so pot alang ko son tong hada kale rok ne nang chirap do nei nili si la so ke sung sita me cwc to man ching ki than si ne tum wang po nang ching thum po pot non da porna picha tha tanga paisa ka chiri la si within 2 or 3 days of hibang ni tum dam pen ing thum dam phela so la pen option kang bu do la pen even arlo sumara tum man sita me nili pran pa jok don lo nali tum nang thek lo social media lang ke sarka se lang bankri nar ke baro sumar trafficking case ta me nili handle den do la pen ke la so hot financer ke long lesi sunu sut nali tum la film industry long la la sunu sut negative role and where
1: kala
0: la so ngo pen si nili la ha sumar manang pale lo da difu an nili chinki je la la pen ke sanbert not is solidarity pu labang so artho intang o la pen ke li lap la ke international justice mission alang li tum da che pok do chirap do la pen ke igm la la pen ke la pen ant a society to men ke chirap do alang li tum true pen sin li chi ne pilang mumbai dam lo mumbai dam pen ha dak location visit dam pen through police tum nang support do lo plus ha dak advocate tum nang support do lo ha so artho phan li che pa jok dam long la
1: chiro par lo ke nali thot ako than paklar pontu pot tante kai mahajong pen ilitum penaan ke kachongdat amuluk lapen penaan alam ke ilitum chathan panong lo la si angtan kachongdat dam aphai lapen ke kacharli aphai ke penaan do la si kachongdat dam aphai bang tong ke ong poma mate kacharli aphai bang si ke ong po kai nang li thegon long an ke nang li than bachini ijima
0: dili ke thek dam long lapen kachin den an ke migraines mate la kacharli dam pen apar la kachongdat dam tum ong do pik la ke phantom thilang ke tema karbiang long lan facility do sitame atwar ka chinjin de pena jok kar biang long manang tan halada ba tan ka paisa ke long war sai joy ki sri cap crep ho surin ko tan ka tame halada ke long joy ki mati hadi
1: kala
0: pasi mune tum lapson si chihong bam lo ka chong da dam che thor che thor la pena ki sung bang da che tong pik la nili mo pena li nang kar junili ala so la mang ni na thak ni mang la po not only bangalore arong supi la pujot kali la ke la pu sort indian an kopi ko na mai li tum kar bia khai ki duki sung ke pho dake neli kai ke ta arjap ton thip non puta
1: ka chong da dam phai ong mu busin ang li than bachini pon lo tang te khai ili tum along ri long ke ka chong da da thai kom ri la pasan se thek pon lo la bang so join si ke ong dung ara rat tum mate itum ak khai mate la da kar beng long pen ang tan an se tame ka chong da bang ke dam nang kok lo la si hadak dam det pen ko pusan se ka cheri nang po khai nang li ke hong si do vera bang phui lo la si ko pusan se la da pen ke dam bang phu mate abang phi tum ka cheri dam nang po mate ke do ke thak ke chu ki jun ang ton pen ang liko sonsi ke do dam nang jima pho thak nang li than pachini pon ek jima
0: ala bang ke kenang sot alam la ile tum ke chethana che preni ang beng ke lalo ili tumang bong isi kabedat pensi ko chongda dam lo pot ke long ana tangka sita me chubirti thek pa me nei apen chubirti pa me nei ji lalo la pen ke pinang an ni li ka che tong don ni li ka thek don long pinana tum ke melo

0: pen case out of 100% ang bang pen 10% out to mang karbia khae tum si kachire tang ka pose sta me kachu bi thek thek den lo but ba kian ke kichu pe joy kam se lang le tum hedi pu tang ka long long po ke long suri thong ke suri phli ke pu ji chik lo jan long se ta me alang tum tang ka chu bi ti tendak the pen pot ke bang ye bhanda cross ka bi tum ta de pik kisuma tum ke kisuma na tum phan bang ke nili train ben ke bang phan ara cross ta nili bird nang la la pen ke flat pen ke bang ha ticket ke thanan tanga paisa ke dorde tane chirap dun nang la person la si tanga paisa phansi le tum chongda dam lo pote ili tum long dak emergency hini do isi bank la lo nang li hadak tame emergency ki sung chitong lok ta the
1: kala
0: la pen ki isi bank nang li hem emergency ko mane chi wa ju ta ko mane serious incident ta la ta isi emergency la san hot men men nang li rok nang ji plo tang te flight ticket si nang li flight pen si wa nang kok po flight ticket emergency flight plo tang te nang li non normal ke than ke nang li su capsi puji se tame emergency le blong tela dak nali phan suri kre phoban ande ji jo la pasan asinili karbyang long banang tan ga chongda dam karbi rat phan isi labang so chetai pen ka pachidin kang ting la la ele tum ka chongda dam klo jon joni atanka ke ele tum saving mate chubi thek pachubeti pa me nei ji menti dong ke sungwang pani ele tum chi chi ne
1: kalan
0: asi ele tum la chikloni asalaria tanka ke ele tum chibi pa me nei ji ke ake duwa ke sung hot ele tum labang so tanka pen tame use long po apen ke hem nang pele rok nei ake sung do pusitame nang pali thekpo lala la pen ki choki jona thu ka chiri dam nang yebang la pulo penangan karbi ari so ejang atum akai ki judi kok titi nili che thanan piklo rang la methang chatai long machita me ki choki jona chiri ri la pen ki sumana tum ge tangka paisa men men long book suri thong cap suring ko thong cap tang men men salary nang le po nge ki chu pe joy pulo ki chu tap ki jun tap napson aning hangling nang chu ponang jun po a hora op penapot ha ajo adap bank nang thek nang long le si penan ari so jang to manchi tong thek don long lo ni li la pen ke penan la hi pen tame hedi apun tha kai chi pa jut kok jo lap son do la pen ke non he jong lo apu ko la ma ti sita me alang li bikri lang sikam klem ke ka bunai ka do we alang li sita me la son nak thek lo a har ok nang chulo non hot ki hala good cup do ma ti hedi
1: kala
0: la nang chulo ama si a good ka ta join dal lang ho long thok chi thok lo ma si ngom pong ma si thi lo yo la po la si ka chiri ga ke nang sot ki chu gi jun tang ka paisa do lo pule tum ki chu tap ki jun thab ra nang ikali chubeti pamenang methang along rilong sitamil ha tangka pen litum behave parna kleme kaching thura varsail dak pen litum tangka pasang si chubeti thek lo platangte methang along rilong tai tum kering ye varsaid
1: kalang choro parla khai nali puthot kladak pen than pachini pon thu thek pot nali ke than pon alam the radio kar jwara do na tum stame chini pon po mate rdp pon po pasi nili ning the pon lo tangte khai puthot nali pan kar juthu jigla pulo ke dam tang mate kachong da dam ke dam tang tum an ke dam tang lo non ke do bom lada itum long rilong ke do bom pen ki dun thuji atum phan ke nang li kason si than pachini dun po do nang ni tong nang li budun ji ma mate dun sita hinu ni pasi nang li than pachini dun po khe
0: oh lata ek important pick lo labang so alam the nang li nang kar chuke atema nili labang so lam la sima pen nang li ke cheng bata pulo che thani pula ding pick ji khonta isi hini choda ji seta nang li labang so important question ar chu pot nili nang li phan ta korwang thu bje lo la ke nili non het jong poli lo la ke nili non alam ke claim bom cases amukha lalahi ke claim dun ri punili khangke nali tum jong si claim dun ji blotang te claim dun tame kar biang long panang tan chong da dam ji pusita isi nili nang pu dun ji bangla pulo nali tum hadak akam jong si nali tum panang chak me thang kar biya khae tum si hadak dolang jir purang jir pidu thai pasi hala he tum pan confirmation mate nali tum confirm pam me pamele nali tum dam la pen second nali tum jong si dam ji blotang te nali tum train ticket bang confirmation sit long nang ji reservation nang ji la ke dam ke bang long anta muni da tum apran ke dam thek long pikla labang so long nili penang an chirap dun lo dak pen dam po hala dak bang ke bang nang hang po he alang litum bang dun po anke tore beng aki sung ke chetong po na bang ke lapulo train a ticket confirmation ave pin zela tum general pen si dun po jo thom ni thom journey pina po si labang so long alang litum mek i mek tu sit ke long le ha pu ti ti nang kar phlong pu pen pu pu pen pu anke as lom so por la jong he amre ling tang po sta e journey si helu la so pen dat ke okaja kong abilang ke mek yang long le bemar thi pik posi latum asai ke long ye bangko dakla plongte la doria dum tomonang ja virji dakar jap dun po anke la dak ben anke hala tomonang bod jir po sam jir po anke mek nang me ipo anke ha ot plut pa ha klobu la son akes do bigle nili ke chihum dam di nili bang po thro ka pan chihum dam elo son da jo kiri tang bang ar pum si la hita nang li nakar juki nili ningarong piklo athema chi than che pare pan long lom non karbiang long karbiara la tum phan

0: bangsa cha Thailand pen la si chong da dai pu tamie chong da dam noi na le tum hadak na le jirpu ba na le jirpi tum ngi do plo tang te hala tum han confirm tha dim klong do ma ve ma at kam do ko ra thek tamie ke do ga thaga di la pen ge na le tum flight pen le dami sita ba train pen le dami sita me na le tum train a ticket bank confirmation long pa me na ji tama halloween pina la pen ke ki suma na tum ke kangri kangra tum ni li pu ni bank ke la so cha tai pen important bank la polo ka ke hor ki chun vera tum hor ke ri un era ma tum bank ke dundari atema alang letum arni sini ni jong si horjun long lelo blong te apu bang kampi pedati mang hu mang rang po incham che plang pi pe ha do pi la ke nili thek long lor lo chirap do long lor lo nili wan vek lo nili klem pi vek lo la po si nili ki pune bang ke kar biang long rat atong pan sita me nang letum mo chong da dai po ning che han e sita me la bang nang letum klem deri tema ke long don dia tum da do pi lang no kang bo tum do pi lang horjun long lelo tang te apu kampi pe po incham che plang da titi do pic la pen ge ke thek long le ha da kang bu ram tum do pic la la la sini li ge than ke che pere de ing la la na le tum la pu son jong si do plong te dam le da sia ke me ni le hen ben pu ni wang ge
1: chur par lo ke na li a pu tho than pa chi ni pon thu pon tang te ke hai li tum penang ke ching ki che than pon long lo na li ke kle ma sai a mo sta me penang an ge na li than pa chi ni pon lo la si a ke hai pu tho na li phan kar ju thu ji ma te na li pi ne son ke than pa chi ni kang tum do lang la pu te na li than pa chi ni pon tha la si na li so lang do ra da phan ma te li tum kar be ke tum phanali non puthot kupi than pachini pon thuing tung la khai nang le than pachini pon ek thate
0: to nili nang le tum phan than ka pachini kang tung ke laplo men men emergency a case nang le rok hot san san akidwa ke sung ke prang sing hong kok lo te ma posi men men nili ke dak karbiang la autonomous council pen le appointment prakali non bang ke nili jung jung pen behalf of bangalore kirby society la la pen ke plus nili non helping hand and social workers la acngo posi chipula aso a hoy pen sinili non sort indian akid ke sung karbi arat ke for an ke nili chira don bo la la ye posi nili karbiang la autonomous council phanda isi ka chuneri kang tong la polo methang akhai akisung along la person capital incident ki polo bisiko kiti ki jang la la bang so akisung along ke nang litum alang litum ta me di nang chirap dun lotang te anzo si ke klempon joy mi chot la pen ke prap chet jo la person la si nili ninga klong pen alang litum pan isi ka chuning ri bangala lo la person akisung hot bang capital incident ki hot bang ke alang litum nang chirap dun lotang te ke kleng medan ta me la pen karbiang long arat sita me aning samji porateng pen ki tang bang ar pom sita me nang pali long po la la la pen ke isi bang ke karbiang long arar phan isi e pachini kang tung ke la lo nang litum ajara kisung le nang litum tong posita nilipan nang bertaik tame nili pu sort indian an bangke nili ki thek ana bidi sore ban kenang chirap dun bomji la pen nang arjap dun ji la la la pen kenang le tum nili contact bangke nang le tum nili social media long tame nang le tum rilo de long po nili nang thandu dat po nili number loge 9732488815 nang le tum dagla nili pan nang homri lo tang te nang le tum ke do ke sung nili pan je thalan tang te nili nang le tum long nang chirap dun thek thek ana bidi sore ban ke
1: choro par la ke nali clardak pen than pachini pono po tang te ke ili tum penang an ke than pon long lo la si ili tum phana por ka pa thik si ta me do la si non bang ke apor ke chok lo la pasan si ni li thek pon long la si pini nang li ke klem ke dam pho thak mate nang li ke klem ke dam ko an ma ki sung a ke joy la pen ko son si ke klem nang ji ma la pen pi pi si nang li ke klem pon tang ma an alam ke penang ke che than pon long lo la si a ke hai puthot arni ka prek le ili tum ka prek alam the nang li ke than pon ji alam ans ta me ka prek arni le che than pon thulo na la si pini ili tum chingki che than ke la pon le ing ton pon ik lo na
0: do me thak me kar do
1: Lassi pini alang lipen, kacinki jethan ke lapuan sikang ton iklo, kardom.
2: Lapuan apor nang litum. Lam jirja mek ang deng along, fonder teron, hutbang fonder teron lapen selin tisu ang bong jihu jiput arjulong tanglo, lake akaswani difu. Nang litum jay mek arjulong bom lake FM ben along megahertz paru isira tok bora sirkep, lapen race ape, lapen on parta, News on air pelabang so e balong pen sitami nalitum akaswani di fuajai mek arjilong ikji. Non stadio por pai troksira minit pli kep chok tang lo aduntu. Lun cheto jai mek ang deng along lun arju iklo nang ke cheng si. Teke lang jun hawara maya tum kilun alun alam te wang non pelabang so lun arju iklo nang.

labang so je mek ang denga long adun thualun arju iglunang di fumanja hawar mai tum kilon alon alam the pini che song lonang palabang solon arju iglunang

lun che to jae mek ang denga long ka padu sia lun ar ju ek lona volong ko ma ji hawar mai tum kilon alun alam the kardom kardom ke the aman pulapang solun ar ju ek lona.

Adan thu garbi lamar janalun na jai mek ang deng along lun arjuik lo nang ke jeng si. Hawar pula bang su alam marjan along sujit rong hang kilun alun alam te pu an jir lo pi. La bang solun ke tok la penatiot ki pike akon timung tangte arjuik lo nang la bang solun.

labang so je mek ang teng long adun tholo nar chuik lo nang honjat pula bang so lam har jan along suren be lapen long kiri be tum kilon alun alam the ne tum ruve ne tum mong

Karbi lam rajan aluna jai mek ang deng along ka padu sielun ar juwik lunang. Lekha pola bang su alam arjan along jiten terang lapen mirum mili rong pipi etum kilun alun alam te kedo kedam pola bang su alum ar juwik lunang.

Lopanapor nang litum. Karbi lamarjan alun aja mek ang deng along asonson alun arjulong tanglo. Laki akaswani difu. Non studio por pai sirkep chokda po lasi non malam so api pen lute. Guwahati pen kapacetak long rilong pata birta asami salam pen birta arjulong ikpo.

Hindi lamar jana luna jai mek ang deng long adun tu alun arjuik lunang. Talash pala bangso lamar jana long. Odit narayan lapen al kayak ni gatum kilun. Alun alam te yar batla badal na jana. Lapala bangso lun kabondake sanjif darshan. Tangte arjuik lunang lapang solun.

Hindi lamar janalu na jay mek ang deng along adun thua lun ar juik lo nang. Talash pala bang so lamar janalong. Al kayak ni kilun alun alam te masum jehera. La bang so lun ka bandake. Sanjeev Darshan. Bang te ar juik lo nang la bang so lun.

Labona por nang litum hindi la marjana luna jemek ang denga long talash pula bangsua la marjana long al kayak nik pen kilun masum ka chera pula bangsu alun arjulong tanglo la bangsua jemek ang denga long adun thualun arjuik lo nang bardesh pula bangsu ala marjana long kumarsanu pen kilun alun alam the dodil mil rahahi la pen la bangsolun ka bondake

Non met tang litum. Hindi la marjana luna cha mek ang ding long pen. Pardesh pala bang so la marjana long lun arjo long tang la. La bang so cha mek ang ding long adun tua lun arjo iklunang. A Lord Charlie pala bang so a la marjana long. Al kayak nik pen ki lun. Alun alam te ke. Mira dil tera diwana pala bang so lun arjo iklunang.

English lu na jai mek ang de ngalong ka padu si lun arju iglo nang. Escape pala bang su alba malong Enrique Iglesias kilun. Alun alam te hero pala bang su lun arju iglo nang.

non si du adun tu karbi lun ban ajai meg ang deng along lun ar juik lo nang ke cheng si mongol synchro kilun alun alam the maduta ave kang hon nipan pulabang solum ar juik lo nang.

Karbi lun ban ajay meg ang teng along adun thua lun ar ju ik lo nang. Po khila lek thi pi ki lun alun alam the talo alang bi hen lo karnuk nai pula bang so lun ar ju ik lo nang.

garbi lun ban ajai mek ang deng long adun thu alon arju iklonang manik ti so la pen pokhila lek ti piatum kelun alun alam the kangjar hun milan ason la pen la bang solun ka bonda ke manik tiso tangte arju iklonang la bang solun

Garbilun ban na jay meg ang ding along adun tuhalun arjuit lo nang. Chandra kanta terang kilun alun alam te laki nitum arong pulabang solun arjuit lo nang.

0: sualo si ang tong labang soja mek ang ding along hot bang herilin timung pi la pensang pi kasang timung pi ang bong cheu chiput ar jui lunang cheu chiput at hippie ke community resource person SRM
1: Bini, soar loa seang tong bua jai megalong. Sumindar lo, soar loa seang tong ko an tema, la pen ko an aja kong do ma, la so putak che tan chi mum jia pan, la pen chi hu chi pu jia pan pusi, nilitum kabor I. La si, soar loa ja kong alam ka che tan jia pan pura, soar loa pan ja kong ki pidun la pen, hu or ki pidun bang pi, a pan si pini nilitum chu papon iglo. Alang li non ladak studio lo na ing niget lo, alang li ke gomad loma pulote, Assam State Rural Livelihood Mission mate ASRLM along si CRPEP mate Community Resource Person Enterprise Promotion Asai si ki igbom. Alang li men lake sang pi ka sang timung pi alang li ke rongali disama number 2 aronga sor. Tang te alang li ke klem ki dam lapen suar lu atum kuson lapen ko anang deng si aprang anat king kam che jardun loma lapen kaching thur anat ko an che jardun loma la so putak. Itum chetan pen arjudun lonang tangte aprangsi radio kar juara da tumapan lapen nang lipan setame kardom nang pajir lo kardom tangte aka pregalam mate swar lu phan aprang nat ki dam la so puthak li chetan dam de aprang nang kaya lamu mate ki theki ding lapen ke chubuche la haya puthak chetan jima
2: kardom pini ladak dipu radio station nak pen ankar judu na bang phu kaduk ve tum phanta nili kardom pazir ba phrang lo nili men lake kasang timung pilo nili mahang ki thek lake manipur hawar betkhal po jiriba ma district along se nili mahang thek lo ninkan faruk reser ke bra thong ner ke bra ner ke ba ninkan nili tum nili pi nili paya men lake sang pi kareng teron pi lapen nili sarbura men lake garli tang sar pator timung lo lape nili tum bangke korte bang pli do lape nili jikle bang bahini do kadu kave ke bang trok an nili tum do lo nili tum bi hek pen hadak si the ding lo ninkan surihini aninkan si nili tum dak karbiang lo nan bangke nang do lo wang lo nili tum non buche bom rong lake rongali and disama number 2 rongali along lo lapen ladang masi nili nili hem stamina nili hem tun sami chiri lo nili tum hada rongali rong along sin nili tum non buche bo nili samya nili chor nili rok chiri lo ape nili tum hem tun along arna mahir zume pen o sumar bang pli pin so sumar bang pli la pen nili pin nili ni pi la pen nili lu podo lo nili tum kado kave bang bang ner kep sin nili tum rongali rong long buche bom lo
1: chiro piglo radio kar jora da tuma phan nang kaya lamu ka chithan ka pajir mi pona pon tangte suar lua seang tong pwa jai me ka men ki rason thot si suar luang seang tong ko an thema la so puthak nang radio kar jora da tuma phan than pajir mi pon jima
2: suar lua seang tong le pupulo tangte labang so pir thilong ke aka break aka hilu pudam nang nilo tuma society long le langdam pulo tangte karbi society long lapu kelang dam pen il tum swar lu tum phan ki akang dai pika dim se dola si non kaching thur pika pir the long bang ke swar lu tum phan lapu dim bang kali de si kaching thur pika pir the long swar lu tum phan sami an su si ang akang tu yang deng sili arzap nang chi lapu pulo tang te ili copy pen si chipatir pi nang chi ma pulo tang te bidahi kha pen lo la pen lapu anchor kali si chuki chuka ma mu pen sami ili aprang ponangji anchor kali si

0: pini pirthe kang tui pika pirthe sili karza abdun pena pon langlam lo pulatang te li tuma society long ke arlo sumar tuma phan mang ke pinso tum pen pulatang te ang kang dei pika along sili tum phanang bila la pugali se ansu se sili tum mang ke ching thur dunang la pinso ki claim un akam arlo su ki claim un ya son thang ta vela so pirthe lo lasi pinsule gari solai un pulatang te arlo sumar sami ke solai un asa konglu pinsule road pangjar un pulotang te arlo sumar samai pangjar un pu tumar lo sumar sum samai ning chibi pen an so se phrang ponang la pu hen lo ni li ki pudam kang tung bang ke
1: me pe galam se ki pudam lo so arlo tum ja kong che phrang nang ji mate a phrang go som se ki dam nang ji ma la pu ning ki thelam so arlo tum phan ki than pon apot a ki ro nang pilo tang te pa mu ki cheng a hu ta me tum ge ching ki che than pangching che phrang ta me nang nang che than lo ASRLM along kachi yudun mate asai ki klema putha tangte ye non la ASRLM along nang kachi patip dun mate kachi jordun ko anang deng maten ko sona kam se nang ki klema la pen ge so arlo tuma phan ko son sa phrang ki pon ma la so putha nang radio kar jora ra tum phan than pajir mi pon jima
0: churulo ASRLM bangke Assam State Rural Livelihood Mission pudam et pulo tangte akang dei nei grassroots level pule puta chok hinone like the same pini srlm alang tuma motif pangke ki wrong rup aju ki dukilak asang pimara tuma phan kang thur pon asai se lang tum nang pinelo nang claim lo lang tuma motif pangke la solong ni likachi jok dun long la ki ni liko pailo ili handak ni li arpu pangke crpp lo crpp pulatang te community resource person enterprise promotion la bepar behal pen chuki chukam chujor chulang anat arlo sumar tuma phan mate remote area mate kidukila ha atok anu tuma phan kang thur pon je phan si ar pula la tumar pulo nili tum ki klem bang ar pu bang ke la si la swar pulong pini nili asap so ki thandam kang tung bang ke ladak abi along che thablut pen ki ong pinili pini karbiang long adang punang ho niligidam long an hawar bangke kaching thonang jia modu pigla pirthe ala pusi nang paprang bom lo aprang ili tum kachu reng kachu ki chu kamamu rit pansi rit lapu anglong pansi kachu klem lapu bangke avedet sonsi theklong lo la supen ke lapu nang preksi chu ki chu kamamu sitami paprang ponang po imi thanga along pen modify pon mate la pen ka upgrade pon ki dotang hormu suppose example mithanga hemalong pine thesire rong dulo opine ho tharve pangbar alam tharve dulo la so tharve ke li tum me ja semet hem tun long lang nam pulo tangte men me phrang sa me tum thang tai tum pin chong thek the la pop up club po kali pulotang mian lo pulotang te arong pen lapu akimen hu chuji chu po kali pulotang te lapu se paklu po paproi po la pen la so athar vi rong long pen ko pusi ki claim si la pen si ili chu jor long jima chu chuki chu kama mu na chikai si bag pawang thek jima la so bidi bangke ki than ji phan sin tum phan ar pu ki pison tho chini li pini ki than kang tung bangke pini srlm pen patir pi pon si PMFE pu isia scheme do la so scheme bangke Pradhan Mantri formalization of food processing enterprise pu la bangke isia scheme lo national scheme lo sami pini SRLM tum sami deng pon lo la bangke food processing anat kichu namu anat anso se kang thur pon ka samar sami kang thur pon je phan lo suppose linon yes achar ki bonai pusitami mate pene him ka bonai pusitami mane chips ka bonai pusitami la pen a grassroots level pen ang pangcheng pen kang tuena la puisi a scheme mate kang dang pon bomjia phanse lang tum nang pangcheng lo la so sai bang ke la pulo isi a scheme la bang ke loan pen si self help group tum hansi ki pite ma jo la so a scheme bang ke anke la bang ke self help group pula tangte isia self help group dopo self help group keplo pula tangte isia vio dong dopo ke vio long isia vio pen lo pula

0: cái cluster luôn nàng chỉ dụ đơn po cluster federation là đô
1: Đúng rồi.
0: po CLF po là số CLF pencil là số CLF và true pencil là số scheme bằng kia vàng po thì si loan system sẽ là tụm nàng people bank pen là bằng kia interest mà cái zoom này lo là cái arduli pencil people parulong
1: Đúng rồi.
0: arduli parulong arduli pulo tang te là tụm seed capital po isi a cái suri pli kẹp an inut a bang pi phan la pu alang tum nang ke chipang ching i chi phan mate alang li tum ammu ka chu eson nang seed capital pu isi do la pipo la suri pli kẹp pen alang tum ka chi tu pon nang je ke pharulong arduli la pu san si nang chi tu pon kan si pharma la chi tu den lu pu lo tang te angku la pen ang deng ka do la la tum a phan pine la lang li tum ka kam loi lo kamateng lo chips bonai chip lo tang te chips a slicer machine ta ho pine grinder machine ta ho pine cake bonai tum han ke namkin ta ho pine ke bonai tum han ke oven ta ho pine hai sta mi avar sai du lo la bang ke la tum en jong si beneficiaries tum en lo pulo tang te lang tum ang ke la so scheme long bang ke alang litum alone in kan thom chi tu det lo pulo tang te 35% alang litum bang ko subsidy che long thupo sonia jalo
1: alo somar ban ale
0: oh
1: tepik
0: ale
1: bino
0: tepik lo si jong sia var sai chu endun thek la pen a pini pulo tang ale tepik lo aka break bili bang along chu endam pulo tang te interest bang ki aki kom nei ta si ka krihini
1: kala
0: la pu an an
1: churu pik lo so arlo tuma pan aprangi dam ponja pan abidi sore ke than pen radio bakar jora da tuma pan ta me ke than ka par ju pon apot tang te la mo pen e nang ki pu achar ka selam pen dang lok ka pre ka pre ka sai ki klem ji e ha angkur pen mate grass root level pen kirung pang toi palam e nang than pa chini lo tang te se ke ki pi la pu son do mala ho se ke ta pi pon bom pu ya
0: kala se ke ki pi ta du la ke ili non la ili tuma phale nang pachini ta chok la pen block along ki klem bang tum phale pachini ta chok ja se met nili non a kapre kha la ka bele constituency tum han pu pe se ta me nili non non ma non ke da glum bajong long si puri po si dipu ama se ta me du rct pu la bang ki rural self employment institute pu la dipu rong su pi along ma si du lo la so along bang ki kapre kapre ka se ke sa me ili tum long pon ji ning hangaling mate ili talena ling lo nangli jase met chips ka bonai ji pula tang ti chips ka bonai ta dolo la pen fast food le cherli ji puta fast food ta dolo la pen achar le samar ji pula sa me achar ka samar a ka cherli ta dolo la pen papor haile ili samar ji ning hang puse ta dak ta la pula ta dolo la pen anchor ka le kapre kapre ta dolang la bi pha ka chupang ring atum phan mane bang ke han ka chuti ke tum phan la pusami a kapre kapre ka charli a sai avar sai do lo da dak pen bang ke la ke a ka charli a nam sami pinang ne a ki joy pen si charli long ji
1: kalang kalang tang te la so ase ki pi ni ko an ar ni pu ajat ma mate a cheklo pa son se la tum ke than ti tilo
0: a cheklo bang en e ni kep la pe ni krep ho
1: la swang bong tang ka ki pinang ji puta avelo
0: avelo
1: kalang me pigavar sai lo phan nen nang phanan churu par pig lo la swar lo tum a prang king kam ka chi georgia phan pura radio kar jo ra ra tum phan ke than pa jir mia pot la dak long arlo somar tum sita me ke ong dung tum ke ale nang long dun chi pu ning thelo tang te mu het pe ni tum ka chi than ang thun le tum wang thu nang swar lo phan a prang anar king kam ka pa chi georgia pu sai klem bom wang bom pen non an ge pinang ana jir ding lo ta hai lo tang te la swang bong nang ge thek long arlo somar tum alle nang ki long dun pu che thek long lo ma bang ko an bak la pu a phai se ta mena paklang dat pu se ta hinu ne
0: jasemet nili lada srlm long ka ka ki du dun mate da ki che jog dun la ke azir ding u la pu kali lang po se nili non ma non ki claim pon bang an bang ke bang ke an bang ke la swale pen avar sai chu en long lo nili long pen nili andar lo nili non alang litum phan sa me lang pon bom lo alang litum phan PMFE ECS campaign suri plicap la pu isi alone pilo
1: in the long
0: pen in suri plicap lo la bangke just la pu seed capital isi amu ka chu eson lo alang tum ka chi pangcheng e phan atiri ki pison lo
1: kala
0: alang tum non se da mi chitu ta chitu bom lo la cluster alo
1: kala
0: la pen alang tum aleta do lo
1: kala

0: soar lua tuma pranking kam kachi yora long ali sita me thek pon long lo pu ali ke thek long lo pute la hen lo ali du a prank ke dam je phan claim me pu a phan la ke ninga pe the ase radio kar yora ra tum mate arlo somara tuma phan ninga pe the lam ki thana pot a ki ro nang pipar pik lo tangte nona bang ke soar lo ase ang tong pu pot si nang phan sita me nang hem tunalam sita me la da long wan det nang la nang Yes, aral emalong kachirap dun arlo somara tumen kachilang hong kidam nang lape nang hem tunalong muhet nang nang chitan lo usomar bang pli kapathe kapading along kuson sinang apor kachipi bese apate apor kachithak la soputhak radio kar jorara tuma phanthan jima
1: adab pine populotang te kambar populotang te usomar tuma phan jasemet ke arlo somar tum ki thor dap stame ki thor dap prang hen lo kama ki ong piki claim un thor dap prang si usumara tum phan kichu ki junji amo se claim pi et pen ala tum phan school ki padun ji phan thik pi po school padam po mate ni limi thang se me hut pen ki thon dun hut dulo thon dun del pulo tang te hem chi bang se ki sai nang ji ki rim nang ji an rim kang se e chu jun pen la po me thang sa e phan bar po la pen ani kang sam bang ke a chi pu thek the la so a scheme long a so a mission long bang ke exact time office are post so sin baji sir ke pen baji phli le pule pu pata kali a hut pen pulo tang te overtime se meklem nang kok titi la hut hut pen te la pudo kok se ta mi un an pen chi bor i pon lo hem se me puta chunang ji la puta chunang ji la pusi klem pon bor i bom lo pir the long ke ki joy ke asai ke iso na ta vi chi paduk pik pen ka chu klem pen ka bor i tun tum phansi ali mate success puna hola puta ki pla lasi joy ke ke alu sumar tum hemri chilang pen anku ka break hong kam ka chuklem dun puke joy ke ke seta ka bor i henlo muni tuma kai ke bor i pick pen sini lita la puan ang deng le dun lo la puan chot ke lisi hemalong bang ke kachrap du vek nang ji pinan suang bong pusita me la pen hemi siang bong pusita me koson lo chirap siroi pen si isi hemtun ki mana posi ka sirap siroi pen si nili tum ta lapu anang deng le dun lo sung ke sung ahut adak pen ahut pen pulo tang te ili arlo sumar tum phan ke isumar hi ta gaji matha nang ji hi ta chundu nang ji lapu pulo tang te pina anak isung do se tame bor i de lo pulo tang te aki chundu
0: kala churu peglo me pigalam lo hemtun ga chila na lapen ke hong kam ki klem dam mate sai ki klem dam ki joy ke a sai gali yar puthe pik binong la anang bong se tam me nang che par jang tang pen nang sai la pen hema pan thak pa me se tam me klem pa me the ka pot nang phana ki ru tam me nang pilo tang te e swar lo atum aja kong ka chi pherang je phan mate a phrang anat an su seking kam ka chi jor je phan nang hin pen a ki nang sot ki radio kar jora ra long arlo somara tum phan kupi alam the se nang ki than pon kang tung la so pu thak than pon jima
1: nili za semet nili kam pen si nili nang patir pi po aka prek anat as ai ching thu nang ji pulo ta te aka prek a to war sami ki ong pi du ji sami la han pang nili pang kang ram de det po nili za semet nili kam pen azok si nili than ka ki than kang tung ke la po hen lo nili ki than tang son thak thak si pir the nang prek bom thang lo chuki chuka ma mo se tami bepar behana sitame ili kaching thodun kinang sot lason thak thak si ili kar biang long long ki a resource to pigla munit nang kilang un e kilaw henlo e mithang abar ri long pen sitame ki ong pi ili abidi le chu en thek lo pulotang de dak pen sitame chu ki chu kam amu do punang ho esa kuri le claim ti ai nang ne puna mithang hema long pen sa me a production bang ke do lasi bor i lo pulotang te bidis ta me nang klang ji pini kadu kavi radio kar jo sangpimar mate sangpimar rape tom phane likipu kangtung bangke scheme do pick pini self help group lam chi ju dun lo pulo tangte ka chini ne son pini do pulo tangte char ju se roi nang ji lapen pini pulo tangte self help group bangke puan ituma phan ka ajong jong phan kali methang same chingthu nang po methang same dependent nang po bang phan ke depend pedet nang je phansi the social help group bang nang give isi ki form lo self reliant po I methang ke cherjap je phan li sang pimar tum same kayamat is punang ho chu hang

0: do koklo pute ku pipia var sai se london ji la sapu thak ta me radio kar jora ra tum pan than pajir mi jima
1: MSME pulo micro small medium enterprise bo la so bank ila pensi la tum isia certificate pilo la bank ki google google pensa me thang sa me chi claim thek anku claim thek the pulo tang te non la net computer dukan long sa me claim da me anku jasemet selhelp group tum phan ki nili tum se claim bom lo computer dukan long le claim dam pulo tang te

Jaime Karjilong Bom, laki FM ben along pen megahertz paru si ratok para sirkep, lapinan parta news on air app along penta ng litum Jaime Duan Tarjilong Igji. Non studio por pipe li ramini tongke pling tanglo. Niliring si bon teron pi, radio karju ke do anarata pan kardom ng pajiriklo. Pinige pai pai ni pai, inkoy rapli, urmi arni. Tang tia dun tu dimasalir mielo ng deng along pen, kecheng si Priyanka Difusa kilonalon arjuik senang alonalam te balau puya. Totang te arjuik senang labang solon.

Lapuan apor nang litum, di masal yur mielu na ang denglong pen, ason son alun arjulong iktang lo. Di masal yur mielu na ang denglong pen ki lapuan si kang tonik lo. Laki, Akashvani Dipu. Aduntu, borol yur mielu na ang denglong pen, kecheng si BK Mohan Thakuria lapen Janati Borokilo nalun arjulik sanang, alunalam te, Bobeni Daumaina.

Lapuan apor nang nitum. Borolir mielu nang denglong pen ason sonalon arjolong iktanglo. Borolir mielu nang denglong pen ki lapuan si kang toniglo.

0: pini ladak studio long jang melen alam the puthak ason son alam the chingki chethan lapen chi huchi pudam ja phansi ladak abor I pini labang so puthak ason son alam the chingki chethan pon ja phandelitum jirsong asong diphu along sai ke klem abang phu inut project a coordinator ake hai mondol terona phandelitum studio long phaiglo Nilitum ka chopha teng pen alang lia porchi pi si nilitum a studio long anwang lo lapen non nilitum a studio microphone a teng no wang pen na ini tang lo. Terona ke haya prangsi ke nilitum all in the radio dipua hen pen kardom nang pajarik lo.
1: Kardom sir.
0: Teron a ke haya prangsi ke nang li hen pen ang thanik tha. Sorkar India government a hen pen si tamme pining la surini ra inkora ke thom ke year of millet po. Matang te jang melen pule pudam dena jang melena ningkan poson si kapeman lake india sarkar la pugali lake un ben si ka chepara elam thelo lapen india sarkar hen ben se la bang salam theke haladak la puson paman na jipu kipudun asi la salam the puthak si nangli phanangkar ji elam the bangke no nangli tum jir song song pena bangke nangli nu na project coordinator lo posi la bang so yaro milet chengja phrang si nangli tum bangke la bang so asai ke klam asi Komentu si labang soa sai nang litum ke klem ke deng pon ma lapen kupuson si gapang ceng ma labang so purki mo nang thanik jima.
1: To choro lo sir nang li la nilitum a pan mati jor song a song along nilitum la project ke klem along farm puisia project do la so project along si nilitum la 2019 aning kan nilitum November a chiklo survey en lo farm puke si full form do f stand for mane facilitating a ke agriculture r bang ke reviving apen m ke measures
0: ai
1: son si ang rajia lamben pule he
0: farm
1: mane ele tum chuklem chodam along la katiki jo semet ke inglong rit along punon penang an akhiti la kang bodet punang kok lo athinon kabi son duk pik lo Asi la solong sini le tumbang kistiga cherabdun ai sablo ala si ala so ahut nile tumla survey en bom ahut arong arong nile tumla retardi blo kopi pia khiti si ke klem ma
0: ai
1: lapen kopi pia khiti si kangton ma mane aprang klem lo non klem kledet pulason penang an a phai ke en pondulo
0: ai
1: masila jang milena khiti ta aprang hanili hem tamineli phu tum ke kidur ke klembong tame nile tum non ke thei ding hul bang ke la so apot ke chu long bang matai sini hini nan vela namaste la nile tum la project area long tame la pusi arju pon hor bom lo la pen ala kenang sot hor mu tame nile tum la beneficiaries tum han pachini pon bom lo
0: ai
1: son se inut ni lo langli labang so chili ha inglong pen sigewan pu lang li men ke lili ing ti pi pu lo
0: ai
1: ma se lang li bang la chili wan chom si alang li bari long tiki chom lo mani la chili kang dia rason he
0: ai
1: ma se ma ing ke lang li bang klem pon tu bom lo pa kam bom lo ing ke non alang li bang ke indut pi lo success story a model cheman lo
0: ai
1: ta si non alang li pen si non la pen ang anatum phan a chili bang ron pon bom lo
0: alang li pen si ron pon bom lo ai
1: masila nilitum la caritas india pensi kachera pedo pojo labang so story mate alangli phulkimo punangkok po aswa tumo bangke india ala online portal long tame circulate lo
0: ai
1: la so pensi pijo pijo pen non la pining india la pen un tumstame la international year of millet pu ka declare hot ke nilitum la nabart si latum tap funding agency tumlo
0: ai
1: langle tum samel bang so tumu ke thek long pen nile tum long wang lo jo song song long wang si labang so story nile tum si ke tok lo si kon nasila bang so millets manela jang milen ki klema bang phu pen ka che tong ji ma mate nile tum ko son si ki klema pula bang nang arju hor lo
0: nang humri lo
1: nang humri ik lo ama se nile tumang che thanun lo la pen a story da me paklang thulo ala beneficiaries of pandemic ke do

0: nai tan le tumpa chini lo dak pen non alang le tumpa bang offer nang pilung le tumpa pan mane project na millet sa khiti ma jang millet na khiti ke claim ji pan nang cerap nang chito dun po asin le tum ku pu go son si ke claim ni ma la bang le tum le nang propose no pula non bang project tam le tum propose lo la pen ani si tarik sir ke par ni abang so project bang sanction lo
1: ai
0: la arkoya chiklo tarik sir ke
1: sinon
0: la nabart hin pandame la international year of millet mate millet jang millet aning kan polong la tum ta ardinang pidun lo
1: ai
0: te lang le tum namen men ke klem ka chini ram deson le he
1: la
0: pen sik pang cheng ima kalang ta me la bang so tu mu pen le tum pan nang hum ri pen
1: nang hum dun si
0: pang
1: cheng hum ri si nang le tum pen pang cheng lo he
0: pang cheng
1: a te ron sang ho isi lam the nang le phanang kar juing tung tu galam the bang ke nangli tumke la UN pen la pen bharat da sarkar pen sita jang milena ningkan mate year of millet pu lamaso kapache thang thia france nangli tumke la bangso project ke ase hala moheta nanglia phurkimo jong pen thandam lo lasi question si la bangso jang milen ke aphrang ke evi tum moheta nangli pulo ifusar phisar hot bangkela tiki bom lo claim bom lo sita nona bang nang ton ko lasi kopia posenang itu la jang melen na bang tiki nai bu ke mang da mek lo kopia ke nang sot ke dulo
0: la bang so ke nang sot bu nili tum ga chini dam mane la son la je nili tum la project a hin pen penang an organization do nili tum organization create rock do la so project ke ding la notice ang ka asi hola da nili tum la quarterly kalite annually lason chiklo yon thom pen mate jon trok pen ni phong khaching room do
1: oi
0: si hola dak sin tu bi di bang chipa choi don long no
1: oi oi
0: te hola dak pilo meghalaya pen do manipur pen do nagaland pen do asi tribal aso atum ke labang so khiti ke claim do asi lang le tum pen samin le tum bi di sore long dun lo
1: oi
0: la pen ala a benefits a vitamin to le pudam det samin hinone da ta hai tela ile tum ke tribal mile tum karbi atum ke pudam lo te an de an da pan suta an lo an pita an lo aju an ta an la son si churo asila ile tum lang dam pen chini lo je jang milen ko an jakong do ma pu bang ke la ile tum a pusar pisar tum pen si ka chini dam son lo tela ile tum hot ke lai chupon bo masilang ile tum ok pran mang ke
1: Mesen.
0: Taminon ile tum uwe ki mi tum mangke hala tum ason mangke ceplang nun dedat lo. Mane jakong tame asabuk. Kom dun cheta son sile tum che theklong le. Sila dak pen non kachini dun la mu pen je than bom la ka prek organization tum pen stamine tum bidi sure long dun lo. Hala dak pen lang dam si a benefit mate la vitamin ke ke do pu bang tum chini dun lo so bang tum ko dak beneficiaries tum ben che than chim bum tu si rang tum same ala bang so alam ar din ang pidun lo la pen claim dak claim lo
1: tang te teron sang ho nang le tum la dak la bang so sai ke claim ke pang cheng ke mo he ta nang li suri hi nira kresir ke baning kan pu lo mo he ta nang li pin pur dam lo along along di dam pen rong ar ju dam hor jat lo la si pangcheng anang bu kecheng aning kan lamang solam thenang thani thanang tumji song song pe lamang so sai ekla
0: pangcheng anang bu nile tum ke pangcheng pon binong mangke 2020 le tum mane surini rain koi aning kan si nile tum pangcheng pon asi ke pangcheng pon ke mu pen je than bom la liling tipi alang li hin pen a chili bang indir lo 2019 aning kan pen next 21 pen mangke rong tin ta nile tum e don don ni ke pangcheng pon lo
1: pangcheng pon lo
0: nile tum don rong crip li do la bang so project ke deng sila rong crip li a project a area ta rong tin ta ton thom pli pu pangcheng pon bom lo
1: la son si klem pon bom lo pangdang pon bom lo
0: pangdang pon bom
1: la ke pudam elo tang te nang le tum isi a pilot project a son lo
0: la la
1: tang te la bang so asai ke klem ji a phan nang le tum rong arara tum a phan ko pu son lo ke than ke pajer mi dam terona sangho athe nangli ke inot project ka coordinator lo pose athe hala aphrang ke ifusar phisar ho ke claim lo tema nonabang moni tumla claim kreding ton koklo lasi la so ka pa claim thuji aphan ronga so tumhan ke

0: palo
1: kala
0: mane bridging the gap english spend pudam lo te di ke chu klema tu na pu ke nama tu
1: na
0: tu mang bong mane towar song sin ne tu mang bo ipi dun po ako linking pura pul he ala isi bang ke kaprek a source pen da mela funding agency tum pen da mela tum pa chini dun bom lo non na bar tum bang lo ta sin na bar tum da penang an a beneficiary so tum pan ke rap ji pan chilang tum ta na chi sig dun lo so na taxi bank pen da me ke bang tum dulo
1: oi la son tatiki tum pan loan na hui si ta me ki pidun ye
0: oi pa claim ji pan sta lang tum nang propose not pa si nang ipudo si lai long ni tum la cherap pidun
1: cherap dun po teron sang hon nang like la bang so project coordinator lo pa si ni nili jong si nili jung jung non radio nang kar ju atum neta arju long po si neta ni ning rung phom lo po neta tiki ji bulo dang te la bang so jang melena chili ki ko nat lo ke long po nang li tuma song jir song song long le nang humri la pe nang li phan le nang birta po si tame chili bang long ji ma
0: ala bang so chili bang long ji dile tum non la jir song song along sta me penangan chili ga pang rum pon dulo la pen te nil tum la along ga prek prek adim ta la fill area he nil tum la beneficiary sa tum pen contact do se lang le nang le tum la radio kar ju tum jung si nang ji polo te nil phan le nang contact eta mate jir song song mole contact ta me nil tum bang nang repeat hek ji
1: Cherabdun thek.
0: Cherabdun thek ji.
1: Oi, labang so chili ke pelong ye
0: bang. Oi,
1: oi. Terona sang ho nangli phan choro par piklo nangli dakne to ma studio ke wang pen la ka do ko yalam thek ke jai pon opose. Ase adun tholam thiche than nam ing nang la ke itum kirip dam alam thia son lo. Labang so sai non e frank ke wang ji la bang ke rara tum ansu se nang pa chitu dun ji phan ke kopi si klempon ji bu nangli tum ke mang. Laka tuk wena pachi tudun eji labang sosai paklem eji apan muni de tum phan ke kopi si ke klem pon ji po nang le tum thi hek alam thi pen nang le hin ban ge tha ji ning hang ke
0: ni le tum kama tha pon ma te ka chi sik pon ge la son lo je te pining aning kan ke jang melen aning kan pu si sarkar ap pen UN dum ta declare lo la pen hok pon lo la si penang an ke sarkar tum ben ta ke rap du ji asi laile tum karbian long east west ame pache thang pon pluk nang po la pen le tum kabor itala lo west na tan le tum project area do kapreka project si la bang so project area long tame include pon po mane project kalista me nile tum ala working area ke do ko po si hala puta nile tum la un an ke la bang so akhiti padun ji phan sine tum che sik pon
1: lake kimi pigalam lo teron sang opini nangli suri suri asai chi bidam kokpen nelitum all in the radio deep phua studio long nangli wang lapen nangli nelitum phan apor chi pc lajang melen katiki lapen ko son si ke claim pon ji lakat to ko welan the nangli hin pen than pajir mi pon aposi nangli phanta ake rupi parpik lo teron ake hai lapen non ne frank ke bang ji lang arni anke radio nangkar judun arara tum anke labang salam the chini po apen amek prang po puson se ni tak roila la sinang li klema sai pu thak sita me arnan bari thele hi jume lapen bidi gyanang papi dun lanang chi hu chi pura lam the ke la paling ton ona kardom terona ke hai
0: kardom
2: la pona por nang litum rong ro bajai mek ang deng along pen milets mate jang malen ka ti ki pu thak mondor teron lapen hutbang phu jonis rong phara tumang bong chi hu chi put arjalong ek tang lo rong ro bajai mek ang deng along pen ki lapan si kang tonik lo ison kinang sot ke pachini lam jir arjuit tha akashvani dipu ajai mek karjudun ji aphan arniwang ta ada por phai troxi raminit kepen por phai sir kep an lapen arni kang sam por phai pho pen por phai trok raminit thong kep an Akashvani Dipuajai Mek YouTube live streaming akera penang litum arjulong ikji. Lapen Akashvani Dipuajai Mek kido an karjudun jiaphan, ada porphai phora minit phokkeba porpen, ajo porphai kep an, FM benalong pen megahertz paruisira tokbara sirkep, lapen news on air app akera pen.

Lapon por ng litum, hindi gazalalo ng denglong pen ason sonalon arjlong iktang lo. Hindi gazalalo ng denglong pen ki lapon si kang tonik lo. Laki Akashvani Dipu, non-studio por pay program ni Plikebra Popleng Dapo, lasi Guwahati pen kapachetak asamisalam pen. Sandhir Anchalik Battery ng litum arjlong ikpo.

lapona pornali tum karbidet long reaching honalun ajai mek ang deng long pen ason sonalun arjalong iktang long karbidet long reaching honalun ajai mek ang deng long pen ki lapan se kang tonik long.

Lapona por nang nitum asa Miss Lamarjan kali alun ajay mek ang denga longpen ason son alun arjulong ikdang no. Asa Miss Lamarjan kali alun ajay mek ang denga longpen ki lapon si kang tonilo.

0: pondo. Lasi doctor, nangli phan ki chengsi nangkar juji labangke, o somara phan apaya chulang ki pi kopia ke nang sotlo.
1: Kaldom kadu kabi kalbiang lo ara doan phanta, o somara phan ko an ke nang sotlo, inut apaya chulang, lake, apaya chulang isi kepleng lim, lapen bit ki pipe ke choa son, pusi. Matadamji athema ladak apaya chulang along si ingnut osso kithi jipan ba development aphan ke nang sot carbohydrates punoi

0: petition chot mane alang thang kisung awe ho alang kabibi pensi pachuji ba ingni lon pensi pachuji puta comfortable position ang po la son thot si o so phan se tame belek ke odun tang ho apai che odun ide ji che o thek the pu bang ma tha the si apai wek phan si o so bang ta pachi ot nang po la so phit ke position det pen ke latching nang po o so phan ang ho paching ko si mok bang pachu papang cheng nang po next bank ke attachment pulo attachment bank ke osso phan itum bang angho papang ko si la si la morathe bang da ke nipples bang osso angho lo bc la pen lang nang po je osso bang ing sip thek ma thek the ma kang sip thek ke lang I phan ke osso angho pura ing ko vak an si la nipples bang ba morathe bang angho lo binang ji la det pen ke hala a lips bang ke duita lips aroma lips panke hong si donang ji nipples bang alo donang po la det pen ke lang nang po oso kang sip bang ajul doma vema ajul pen ing sip un ma ing sip la kang sip pen alang batai hini batai thom ing sip de pen ke alang so amok lang joy po la bang lang nang ji oso bang batai hini batai thom ing sip de pen oso bang joy po la bang lang nang po pai bang thek ma thek the ma la le thek pakalo pulote ma thanang po je oso bang mok chu thek pakalo la son si la ke jot mo det pen within half an hour bang cheng phit nang po pa pini sijerin tang ho ba un e det tang ho pulote 1 hour ba ko an ma ke prap la son thot si la bang cheng pulote inke la det pen ke every 2 hourly oso bang han pachu nang po la son si judi 2 hourly un eta 3 hourly ki 24 hours long minimum 8 times ke pachu nang ji la pen ke kapachu ke cheng si ke judi first time mother pulote moklang ke wang phit phe ni thom ba ni phlia phit si wang ji la si da kamatha je moklang avidya tang ho piniga khil si pinang po tang ho chai nong ga khil punoi powder ga khil si pinang po moklang avidya pula son thang problem gali first time mother tumke apol nang chat 3 days pa 4 days of hit si moklang wang ji la si la soang bong ke moklang wang vidya si oso phan pachu che dat pugali la oso phan bang pachu len nang po jot mo det pen mo het ki puson within half an hour ba within 1 hour ke pachu vek nang po inke pachu len nang po oso ko an ma kang sip oso moklong ing sip lo back pen signal dam po apaya brain long kang chill lo oso non kichu phan ke nang po pula so signal dam po apaya brain long ha brain long pen inke la milk pang direction wang po je bang han je milk pang release nang po po ke milk pang wang po la si ka jot mo pen pachu phit pen pang sip len pulote tum thek dam long lo je nini ba ni thoma phit si tame wang dat titi la si la fast ke wang amok lang bang thek dam long lo je wal phit titi itum kal bi tum si tame ba parok tum si tame thek dam long lo wal phit titi la si la so first ke wang cheng a milk ke la dak ke antibodies ba immunoglobulin ko an ma vitamins minerals sop la dak si do atlo la ga ke men nai si pudam po la si la support ke wal nang ni la bang pacho det nang ji first ke wang cheng bang asap o at hu son al that big ji la support cholo pote o so bang mo ke so pen sita me che fight un po mane la dak si ang ton gutte ke so man antibodies huta dolap lo la si la det pen ke ako next milk wang tu po mane two types of milk do itum full milk pen hind milk full milk bang ke first ki chu pen ke wang ke cheng si ke wang a milk la bang ke matro so phan non itum lang ki chu na son lang jun det te la lang kang it al so lang kang it si pa me choji hind milk bang ke la bang ke so phan energy people la pen so ke the ki ding along help po la si la two types of milk pa chui pulote 20 to 30 minutes duration nang ji breastfeeding bang so that mane also la duita types of milk talong full milk talong po hind milk talong po judi also han ka pa chupi ne 5 minutes pa 10 minutes wet pulote la matro lang kang it si me chot po also bang the the lo la si also han growth pa development kul ke nang ji pulote itum ba energy ki pit bang ke a pit si ke bang ji la si 20 to 30 minutes I hin a side chupo la son that pen ako next a side hin ta 20 to 30 minutes la son si every 2 to 3 hourly minimum 8 times in 24 hours
1: chirolo doctor lan pa jermi pa nang li than pon pon tangte nang li mehet pulo cheng si ni ni ni thom

0: kipinodo la ke cancer patient mama non chemotherapy an bom la hai tumbang la tumbote pipedat sigeme la pen ke ene la pu singjam pas i chot ba apoke dam tang ho la hai bang ke thang akisung ave la ke ko pinang ji pusini tum pupo la pibom lo pulote la pai ke sohut apaya bang long ko anma antibodies ke form ba produce ke oso long ta la bang po protective antibodies oso bang ka chidana jakong do chat po mo ke sugion e pen setami
1: tang tenang li pulo HIV TB ke do tum setami chulang pa chume po la si pa chu det pen oso mar tum afan ke su ka chi un la pusan do jima ave ji
0: HIV punoi TB patient ba hepatitis B punoi ke non malom ke advise to ya oso phanta apail judi la so ke so confirm lo ba positive lo pulo te la son thot si oso phanta ka jot mo pen do vai ka pang cheng lo la si la dak ke oso ta apai ta do vai chobom lo pu kong el ta do vai chobom lo la si la dak bang ke je moklang pachu pen chi un chi pu bang ke avelo hala do vai already chobom pulo te do vai chotche pen ba mentune chotche pulo te la bang bote a sap ka chi un do kok ta the
1: tang te apai ya tuma phan usmar chulang kipachu boma por hut mam usmar mok chuka hut kichunang chi lapen kichunang ni aso nang li thani chi ma
0: usu mok chuka ra hut ason non adina kai ke ajat ta chumi apai bang thek dam long ji rong malom sita me ba dak even di fulom sita me thek dam long ji je lason chulong le jang thu chulong le puji birik chulong le kaita boil si chunang ji puji la son thang ta ave la ke chunang ji apai bang ko an ma ki chu la an lo milk production ji ta la si ki chu ki jun chu ong lo me ong lo ko an ma ki chu ne pudam ji la gi le batai phli an chu den
1: churu lo bachi ni pon pon tang te ili tom thek long lo non lom o somara phan abong pen ke pa jun sitami tang te la sopot ko an mi li thani chi ma
0: abong pen ka pa jun ba bottle feeding pusta me lake nili heno pusi pudamji athema bottle feeding ke ekta ke osso laso bottle pen junlo pulote laso ki kangsi palong temon ta dun pigji laso temon bang apok bang pakang opo inke osso bang ge inkrang si chitin po anta puge inkrang kre lo hala temon po si apok inkrang linga sono secondly laso bong mo kache cham pen ka sapha ki bi la bang sung pe un e la han pura sterilize kuri pakka si e methang si ta me la so bong ke ot ke e methang ta iri hu chal sam pakka la so bong ta cham at pen sterilize kuri at pen el dry al ni ke so long sun dried nang je la so pot la det si la so bong used to nangi ako batai si le la so ga khil bonai det lo pulo te la so pot la batai si mat si pichot nang je non itum malong ke la an ke un e itum long thek dam long chi la batai isi tiara bong si hold it amila si pachore la si pachona red carbonite thek the dak pen la tum bang asap oga kiren chom lang bang e bong kipi pupo la son pacho inke oso bang ke mok la pen la so bottle feeding pen ke thek am long ni tum ke diarrhea common la ke apok ke so depen pneumonia la che thek ke bangun e la pen ke bang ke dak ke common la sai pacholo pulote la si un an ke la ke pachonang ni pusini lipudam ji
1: churlo pachni pon thek pon tangte idli tum non lom thek pon long lo breast pump pudu la so pot bang pai phan mate aso phan stami ko an mila
0: breast pump ni lipudam ji je lage ta device mok lang manio so mok chu thek the da tang ho ba alta kom re lang ing sip thek the da tang ho ba pini defect nonson cleft lip cleft palate osomal ing sip thek the dat putum doji la sono somal phanlo pulote apai tum bang pilo winang po la breast pump pen chulang bang chiulai nang po chiula mane breast pump ke la kong el chulang ki chu ason lo mimik po ke brain bang ke chini nelo je kong el sinang ki chuma mate pini device se dakalogai ma chulang long inke la support on lo pulote la ke kong el chulang ki chu son mimik po la pen ke sim lo brain long an signal dam po kong el bang mok lang nang lang pu la son thot si brain bang ako direction po a bang han body phan je chulang release no inke la si kong el chu thek the dep pulote la breast pump bang ta use me ba kong el mek jang lot mu hati pu son 2 to 3 hourly

Inglesa lo na jay mek ang denga longpen, ki jut siya lo na arjuik senang snow patrol abena tumpen kilo na lun, alun alam te you could be happy, tatang te arjuik senang labang solun.

lapuan apor nang litum English alun na jay mek ang deng long pen asan san alun arjilong ik tang lo English alun na jay mek ang deng long pen ki lapuan si kang tonik lo.

bom. Keti ong dung seta apai jum je apai si nang batu bom. La si volong kom lok pita aga preka prek avu akheya son si kachepa chan dunji kachepa jar dunji apai kachepa ong dunji phan bor ilu. Pirthea thak volong kom ke lok akhei si apai kachepa ong nai ji apan mathalo. Lapen pirthea thak volong kom ke lok akhei si pirthe ke doan avu apan ta kachari kachalom ponji apan mang pon si klem pangcheng ponlo. Kecheng si volong kom lok pi ke klem pon ke amethang asomar apan e jon nata kachepa virbe deje apan klem pangcheng pon popusi ji siglo. Halaso avalong kom lok pi kai kita rong rubarai munitatum ke pangreng achelong chainong bivo phak atum kachopana long si inki inkiat pelong pli pli tu hop hei hui chunabdun bom si chudun bom. La si kai ki seta chelong chainong bivo phak atum chopan chujuya long dun bom si chopan dun bom lo. Bonta hala sovo long kom lok pi ke pati jia por nang le si chimathalo. Pirthea thak ke doan avua phan jong si chari chalom ponji pulote ke ching si mithang ak hei aphai si ong nang ji. Jong si mithang ak hei aphai ong e pulote kachari kachalom ji aphan klemun e pusi mathalo. Non ke nitum bulong kom ke lok ak hei atum ke pirthea thak ke doan avua phan chari chalom pon nang kok ji. Apot si ni sumara tum e jon natta ke pavir bide je phan klem pon popusi volong kom lok pi matha par siklo. La si rong rup arai malom jong si ni tar chi roi pen pati pulute chi tim ing phat bitu bondeta hai ji. La penan parta non malom ke munit akheya tum ta ok ke chumu vidat pena jok ok hung atum kaita thai bapthili ot krai. Lahai hatur pen kachapa jog ji pulute rong rupen kahi loving adim nang ji. Rong rupen jong si he loving lo pulute jog ta nephan nekham khe bang avilo. La pen ajar hatur ta avilo. An par ta chitim ing phat bitu atum an ta nephan la pen nisumara tum aphan ta kham kheon ilo. La si rong rupen kahi loving adim ingjar si ni tar chi roi dam matiglo pusi matha par siglo. Wolong kom lok pi kamatha teng pen rong rupa long pen ang tan an ingjar lo. Kwan lo ni kahi lo ame thang ta chi putek the pin rong rupa long pen kang jar jo krehini ni krehini an ingjar si kang tui nai a ing long pi an parta a kang tui nai a thing pia long si a tar chepa tar dam lo. Hala so a ing long pia long ke ing lead ing phat chi tim la pen phe long e jon ta ave. Mi so musit an ta thek long le. La pen a ka prega vo ta e jon ta thek long le. Munit munor ta a keng bot chi bidam de pin lang dim. Ing sam ri ing sam dem. Woso didi de. Halabang so kang tui nai a thing pi a chilun along si a tar chiroi dam lo. La pen pati lo. Ni thoma pi ke a ti pum ni pati lo. La pen rui ni a pi ke a so wang lo. A so jo ni ke lang mi so so kali ke lok ling klang pi. La si halaso avu long kom lok pi a so jo ni pir the ke wang che thek long si a ning ka arong ka che pi. Aveng kong nan nat pen arveng pajap pajap lo. Wolong kom lok pi aso wang det pen i ruya pi ke aso jo ni ta kang reng pang cheng lo. Kang reng hang jo ja lo. La si a pi wolong kom lok pi ta an kang chir lo pu chi ni si te bok te rai in ki in ket pe long ripidam lo. Bon ta te bokterai ke inki inket la pen pelong.

0: que manque un edadpo a te non que ni ok ne pranta mi medat tanglo la pen la song thun ki klem jia bang jokta avilo la bang so ke mang ang thun ki klema bang ki do jigali jokta kamatha bang anta avilo non ne ke mang kam ki jokta ni chinia bang avi la pen neta non ki joga phanta che than nam thek thilo hotur phan ka chisong du jia phan kamatha ka vidata joi ne ni la an rong rupa ke lo pen ladak jo kreni ni kreni an a ke lo nang khang jar a ing long pia long ne wang jo yan mat pir the thang ta matha dun dek che dat lo ni sumar bai ni a phan ta pir the wang det pen ani mu ta ke pa chu mu vidata joi ne thi lap lo ni ke mang lap pen ki sung ge pho alam ke jokta ni chini do na bang ave that lo non ke neta ni kai ko an si labang so pir thelong ke do jilang ma chi pu thek the pin volong kom lok pi an ningar lo pen kaning je ji la pen kaning rite kang ji alam do lang seta pa pleng te kang un edat si apran dam juilo labang so to mo pen kachari dam nang ji ke eme thang aphan chilang wong che matha wong ke hinu eme thang aphan chilang wong che matha wong pulote ke ma kam tikuk de ji
1: la pana por nang litum la me da jai mek ang deng along pen kensing taro pen ki than volong kom lok pi atumoso arjulong ik tanglo la me da jai mek ang deng along pen ki la pan si kang tonik lo